0: Eh, badan na yung kuna kini eh. Kung ka pa? Yo. Ano mga may mga ton ka ma.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.